0: tifua ne totoben to no sene.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Me pache san kan fu from amen.
0: Ezekiel 33 verse number 3.
1: O se dey.
0: Na ohunu nkranta se ba sase.
1: Ezekiel se ohun nkranta bi se de e ba sase so. Amen.
2: Amen.
1: Ohun nkranta bi o se dey e ba sase so. Eti o ye na Jesus obeka sa che nipa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ohun nkranta na e ba no. Onyakupa kan je se nkranta na wonu men ka wi nkwa otimu. Wasika mema ye no asame den echiren mema ka omumu ya se ka ne omo ye ka bani omo ye no mu ngani fi omo bani ho. Hallelujah.
2: Amen.
1: So mo ba cho to aso ame
0: o kan free verse 1 ne de ba
1: o se den
0: o se na urade asem ba me nchen se
1: onipa ba
0: kasa achira oman oman mba no
1: kasa achira oman ba ne se den
0: na ka chira won se se me den krante basase so
1: o se o den krante bi ye de basase so
0: na asase so man no nyi won mu marmel mabi
1: asase fo ye de emma no omu yi omu ma mema ne de ebi ye kwe
0: na o de won asi wenfo fa
1: ko
0: verse 3 no
1: o se dey
0: na wo hunu krante se basase
1: na to ne bible se o hunu krante se basase so no se dey
0: na wo shele totorbanto the bow one a shan totobento the bow of my no koko.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Totobento ni jama ya asofo ya ye kasai eti dabia ye beja ye ka onyame asam che se ye dan onyakopo be de obeba
3: aseba efia
1: wo ni aye da wo ye no ho eti ase wo shan totobento ay ka che ni papa se dia wo ye nyina mo wani mra wo so na da prepare onyakopo be pie wo ablabom.
2: Amen.
1: Da prepare atembo beba ma.
2: Amen.
1: Da ku pa ba ka nsa gubo.
2: Yes.
1: Ye nim de besi anajuto fukok. Ye nim de besi ochira anopa.
2: Yes.
1: Ye nim de besi ochira wia.
2: Yes.
1: Eti ni aye ye nyina ya bo ya wo se. Emle ni betu ya perfume a.
4: Ahumwaben
1: e na waye. Ye bisa se, u ba asasi su den na obeye wa asasi so a. Ate anu ye be na betu ya yi. U be pe ma. Oba no ma san oba ba kronu oba ba po anwo ya na odi ti abrabo yesu asitrain mu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Sa wo ho na wo ti ase na wo anwo de an se sa wa dwe na fi adwe fi no se sa wa dwe na fi bone ho na re cha na yesu aye den aba.
2: Amen.
1: Ye po yesu beba.
2: Yes.
1: Ye po ye wu a ye bebu ya ten.
2: Yes.
1: Owu a ti na tembo wo aye den e wo twi etu bua ho. Ofan pa choko mame.
0: Verse 4 no.
1: Four no se dey.
0: Na watefoa no tises otefoa no titotrobanto no hyen.
1: Enti menu yeye yati ya ka kire wo. Ya ka kire na wote. Ehe ko.
0: Na wa ntie kokobbo
1: na. Na wa ntie kokobbo ya.
0: Na nkrante no befa no.
1: Na fe ya nkrante ba ne beku a. Owo bo for the ba no befa de kwa. Ye die ye ndu moja ho fo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ko mame.
0: Ni moja bebua na tifi.
1: Aha. Wo die moja na be da bebua akasa we da watifi. Koe.
0: Wote totrobanto ne hyen no.
1: Aha.
0: Na wantie kokobbo no.
1: Wo a wo beti yensam kan. Na wantie onyame asam. Na wo afa yehwe na wo bua asam ne sayen
3: kwasa sama. FM.
1: Wo da kupo show.
0: Ni moja begu ni so.
1: Afa ne wankasa wo moja ne begu watifi. Wo bani a wo ye ne bedi wachi. Amumuya die bi a wo ye ne bedi wachi.
2: Yes.
1: Nyensam na wo koyi ye ne bedi wachi.
2: Yes.
1: Uko kun obi di kwajis kan ebedi wachi.
2: Yes.
1: Sa cha wajin na nu ho awani awuye ho.
2: Amen.
1: Na wuye ni sadia onyame beje wo.
2: Amen.
1: Wuye ni sadia onyame be fa wo.
2: Amen.
1: Wuye ni sadia onyame be hu mbo.
2: Amen.
1: Lord o mra tu ni wa mumo ye nyina re atew.
2: Yes.
1: Koma me.
0: Na se wotie kokobbo na.
1: Afedi wase dai.
0: Enka waje ne krankwa.
1: Bible se wotie kokobbo na onyame beje wo krankwa.
2: Amen.
1: Wotie kokobbo ya yebo wo ya. Uti onyame asama na udwane firi obone ho a onyame bejo.
2: Amen.
1: Na opa mu ka che ranse radie hu me mabo na fa me mfu so ade me mra to chemi a onyame yo no kwafo so ade obone be de ebeche wo.
2: Amen.
1: Na wan ko obone hu biem. Na wu a wan hu obone.
2: Yes.
1: Na o yale a wan tan o yale ni man ye de ana obone man hu. Amen.
2: Amen.
1: Pa cho kwa kakra mame.
0: Verses no.
1: Verses o se de.
0: Na se awo wenfo no hunu nkranta no se ba.
1: Eh.
0: na wa nsan totrobento a mo oman no koko
1: eh na omen to omen fo ni yeyen o yeyen aso fo yi yeyen se en wi se ba ni anka che nyame ma ni anka che omo wo wiase na ni anka che omo mo nom sana ni anka che so omo omo omo ye de omo yin yin sen ni anka che anwebes fo ni anka che awidi fo a na se omo tena sa boni mu an omo wu a Mwaja onyankopo bebisa awoye dan yensem. Hallelujah.
0: Amen.
1: Betia betia sa. Na obi akobɔ no kɔn no de aginani. Obi akobɔ na dwaman, obi akɔn no ne sa. Aye ni opɛ. Na yanka kye ne se onja ne oyɛ a. Na ye ya bedi ni mwaja hofo. Awurade men pale wo.
2: Amen.
1: Onyame men pale wo.
2: Amen.
1: Se de bi abɛkra onyankopo asɛm. A kye ɔmo ɔmo ayira. Ofa kɔma me.
0: Ose.
1: Today.
0: Now when phone who to Trubento no se eba.
1: Uh-huh.
0: Now I send to Trubento no amo man koko.
1: And when phone ye who so nyanku po ba. Ye won send ye kwasi edu wo ed ya mania edu say de bredi papa. Ne ya peman kan. Ne ye katasumu mwaso. Ne ya dada mujimusika. Ye dada w sema. Mojano. Ye bedi mumuja unfo.
0: Nan grant anuba be kunku mumubia.
1: Uh-huh.
0: Ono de
1: yeyen de wo bane fo ne de
0: na mumu yamu
1: wa mumu yamu
0: na ofa won kroy
1: wa mumu yamu ono nyakopoe de efa wako na nso ko
0: na ne moja de
1: afen de wo moja de wo bane yeni no wo moja de
0: mebusa no wenfo ne nsem
1: oba bisa weyen asofo ye nsem wo ye asofo na uti atie mema sika nya wo de mema de wanya no en dada o Na men ka boni anim kan ye oye no ka kire no se ye de onyankopo be de obeba men hwe so no na tua tight akese men hwe so no na bo asafo no na te ne boni mu na kan ye oye nyina na wan ka kire na na owu onyankopo se obisa ne moja wo nsem
2: yes
1: enyum ne mo woni mra ho so
2: amen
1: na pa bu ka kire onyankopo ma se ne obai eda bi ba eya hunyenyi adama oni pa dasene eda bi ba But if I tell you the end, you will be up. Munchy assembly, you shall. Amla, no one national, no I'm less on. Na and Cockrow. Na I pray for it ever. Satan and man and Suyeni at the Ebanon. Na Satan, no, or Yaji will be a war. No, so Yakupan will be mobile. Sir, I'm letting
3: us from FM.
1: I'm more brand new up you. Fatcha behind you up you,
0: sir.
1: Etimo and Emra, who's another. Nasis are watching,
0: sir.
1: What's the sound of you? When you're cooped by your food,
0: amen.
1: What's the sound of you? When you're cooped by your food,
0: amen.
1: No moment, tell me we ever found one. And tell you we ever found one.
2: Yes.
1: When you're made back, you're poor, baby.
2: Yes.
1: No one does so. No one less so. Next time, and Kalaya won for Friday. No more your bonnet, though. No money, my dear boy, friend of bonnet. Na so amle no du ye no onyakopon hu nkola no mobo onyakopon hu apefor mobo onyakopon hu kokora mobo adenti amle na so o sise da no du a ahomobro ni obiem fache bia ni obiem se urade mi se wo bi ni obiem etie na wuti asim na wutimi kika hu na wutimi kwa ba bia ope na wutimi ye ni ope no mo wani mra won so na hwehwe onyakopon akyi akwan
2: amen
1: na yesu bebe biem
2: amen
1: My ya ya wose eh Yesu beba ko wabadeda. Wo kan na obi aka Yesu beba ko wabada. Mu fi shase aka se Yesu ba enye ne. Nko nante ye kra no fi even back wabedu. Yesu beba biem. Ye paye po wabeba biu.
2: Beba.
1: O se mele ba ta bi kwa matebu odi brothers ani bia se ne obi bia la numate. Unyu ani se wasasi so. Unyu ani se. Unyu ani e po bo. Unyu ani sanum. Unu ani konkonsa unu ani bai gro eden na wakasa wa wuti asase su wudu ni padua ye eden na wye enti ablaba uboy uji dise so nyame ani hwehwe nyame akiri kwan na jani tu awrade no no no beji wafi wa mani mu
2: amen
1: jani tu awrade ono na beji wafi ani ngwasi
2: amen
1: ase o meje wans ah onyankopon so se ohu owa nwuma broma enkola
3: asemba fm
1: ana wa kansa
0: yes
1: owa nwuma bro ana se ye ma mo fra no kwa no mmrai onu nyakopon che esa se mo fra no mu ni mu bone sa na pefo so na nyakopon anikom ho akola ya akokora na brewa onyankopani ko mo na afre na mra nsu yie ne bae no na akokora ni wo
4: no
1: oh na akokora ni wo
4: no
1: nsu yie ne bae no na pefo ni kro no nsu yie ne bae na akola ketekete ni wo
4: no
1: hallelujah
4: amen
1: na so onyankopani hu obi amobo
4: baby
1: efi se na bre na ide aso sana no waka ekan ni penti eche duta mo onyankopani sane ye no Oshie suogu asasi no wahu ni pabia mobo hallelujah
4: amen
1: e sana yamre so ya beka kankaka wantia ebedu mri bi na unyanya na ka wati na so aka echi ama amen kachi amen ka se woni manka mini manka ni aduro e ti sisa wadwe anadwe
4: amen
1: hallelujah
4: amen
1: sisa wadwe anadwe
4: yes
1: mo wani mra ho so na ti wani awani awoye ho mo wani mra ho so na so li jina awani awoye ho Na se wa sori na wan tiema friend onyame se ohun mobo na onfa omra omra tu ni wa mumu ye chewa wo betra bonim ni sa e dia ko wuom wo betra wa mumu ye musa ye de e dia ko wuom anwumire me ne okasa afo nyankopon maye ho mo woni mra ho so
4: amen
1: dwane tu urade
4: amen
1: pemu ka che urade se urade boni we na maye amumu ye we na maye mu me mobo na fa che me nkuto na me dwane tu wo na wo de boni che
4: yes
1: So I'm fine, Chamia, me no biala. Hey, Chana, you fail right.